tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ko huna nisa nukano tala ay ko huna nasen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat nso ay ko hin nil nalar ngkan tala ay ko hin tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kung mata karana wara walana wa muto namba ka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti tetap merta wali ka seta nu api so na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya nu anga ye ko linna to korota minister na pa nyalo ala fia awaren na wumpatang batasone wa husu ala fia waren

emi omo togun an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpan ju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un

buga to go bufoka madede nal mi minna bara orandi hida na bara bara harne mundi mundi bam bor be bar dagi de kang ragardirna wule ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere in irund de ga matar na bara har wule mundi ba santo mo rem nogri mi log talbi de wura kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindindran tabat san saban santrat plateau panan martin paden reder mi tabat dana nan kan kargang paden nan luma berungun bawna mi minna barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kani kab kwa wule wada bu kwa mi kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani ba be ba birbina kalan ken bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata mi na kai madi yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tambingu na mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da kwalla me gudu na hatun bebe sa ta bin get

emi omo togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikape atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara unne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndibe chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon labone yesemo e mbe ako fofun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo arwe poni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na ko gbe fun.

0: tarta ta na tawar togo wisa ema mi yila ne kal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundong kata kena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale hunong karwe kata ka hunong kat nso ay kun hinil nalara ngan tala ay kun hinitis ka hunong karwe kata ka hunong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wengena e charite ne kor dak baka ka ay kun nyere ne ka menya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun mata karana wara wal nan wa muto namba wa fala nuwon basewana wajar waten wa wasa takuti tete merta walika sta no apis wa nawan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia aware na wumba tan mata soni wa husu ala fia aware
1: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa obojapa, wakpetu wente punuwa alafye. Insa, iwe ya poti ye, tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron waduburi, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni inakba choku, wa iwe puni inyi. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nichevi wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkon ilobe ki bacho wa iwunkon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abi foso wa sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.
2: Okay, you know what I mean?
3: Can we try it?
4: Yeah, they can work with it.
2: Instead of Can we do it again?
5: Yeah.
2: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
3: All right.
2: Listen to the whole flow now.
5: Yeah.

buga to go bu foka madede nan mi minna bara oran dihida na bara bara har na mundi mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wule mundi ba son to mumri mu nogri mi log tal ki de kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin nan de bat san saban central plateau padan martin padan redri mi tabat dran nan kan kargang padan nan luma berungun bawo na mimina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawo na mimina kab san kani kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo harku bibir ba kalani babe ba bibir na kalan kan bin misal da bana bawo na duru mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mina kai mali yiko kai ta wule be ibe mini titin bo na tin mimina mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getin boti to gunan kamini se asugo ni da banla me gudunana hatun bebe sanat bin getu

tartata na tawar togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro minyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasa nisa ka hundong kata kena tapang sokorit at pamate tata nutas na maritim taman na walang entekle hundong karo ay kata ka hundong kata oso ay kun hindi nalara ngkan tala ay kun hinitis ka hundong karo ay kata ka hundong kata na ako sa ha muto nampa karate tata nutas na grand lumi nerisiru misse muto nampa ay kun nyari ngina sakana ha muto nampa na pawe ngina ikarite nekor nagpagaw ka ay kun nyere ni ka minya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka fala na wara kung mata kara na wara wa walna wa muwa mutu nampa ka fala nu wa mpa sewa na wacara wa tena wa wasa tako tita tamerta wali ka sata nu wa pisa wa na wanta wa walona mutu ta hendo ka huwa hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu ta hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya nu anga yeku linda tokorota minister nampa nyalo alafia awaret na wumbatang batasone wakusu alafia awaret.

0: ngiyabona nje mina. Hayi,
1: sorry.
0: Noma ngomunye. Awukuthethi kuzanda. Yebo. No. Uzini.
2: Ushumfaze kana namntwana.
0: Kams bana kuthi. Hayi, ngikwenwe iphosa kana. La, twana ngiyakhangela. Guys, I'm coming back. Ngizola ngichapu.

0: tartata na tawar togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundong kata kena tapang sokorit atakwa mati atata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat nso ay kun hindil nalara ngan tala ko hin tise ka hu non garwe kata ka wonon kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome ne resiru mi se muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pa we ngena e charite ne kor de paga ka ay ko nyere ne ka menya ka kalmina a kalmi ta gra yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware ko mata karana ware wa walna no wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar watena wawasa takuti tete merta wali kasta nuapis wana wanta wawalona mutu te hendo ka huo huo oha lafia ka sarta ka atikis awarta ukwana lafia ka agweta mutu te hendo lafia sarta kala ya atikis awarta ya nuangka yeku lina okorota minister nampa nyalo lafia awaren na wumpateng batasone wabusu lafia awaren
1: si yasu okay, you know what I mean?
2: Can we try it?
3: Yeah, they can work with her.
1: Instead of... Can we do it again?
4: Yeah.
1: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
5: All right.
1: Listen to the whole flow now.
4: Yeah.

0: Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangman ke tinana dubwa. Nina nyay ke kabkane. Kan kokona ndisa ke blanyar na, pafam lebo ka blanyar nga. Njam, sa woka njam mo pote bina wiyin ke pwini na, ki yote sa yu pwini ni dal. Kan ndisa ke dapon soko de atakwame na maritima atan pro blanpo yar. Lili mo, sa woka njam mo pote bina wiyin mo kone lu, ki yote sa wiyin mo kusa lada. Kana ma, ndisa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar ngulung ba saga ne acha ne chula gabna leke ne dan ka blatine na do baba ya ne acha ne lejo ngam ya bana ne tinna yurum gobna kanya ne ma ba jala ma ka trne kan ma ka na do baba ka fala ban ka tade ke do na do baba pour kinye koma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo kinya fiba a simple tuna ti sa tro to go da kom na apipi ko kwen gba kwa bora ya na che bo baba nga ya anya bo
1: Temi omo Togo an, awa kan e nagbara achwa lakpa kpikpe, nere Togo bibe. Aso kwe to, chikakpe achwa lakpa ama aboche nona imeji. Ona chen chen, aboche ti nojo mamere, lo nojo mamejo ochuya wa, nere savan, central, maritim, mundwa bibe, mplato. Agbara eke jie, obo lo ti nojo me fale nogu, lon tantan ochuya wa, aboche nere kara, unere lome. Nojo ya dire bibe an, eko lo mbi angon fwen ene wakane an, mba dire fwen ne bolo chabo kagba acho alakpa an, mbe ne bolo e, melo ye begba, angon sintan wema kan fwen, ebo bane wema lon dibe chikanyari acho alakpa melo e ako fwen. Bo wawane ni egbagbe mbi adire fwen ne kagba acho alakpa an, okwanju ni elon la bone yese mwen, mbe ako fwen. Fwen achwa lakpa mbe bogba. Kasuna be achwa lakpa na che obo arwe poni iba koma mwe. Unko e ti ndi ndi che lakun enari ndi aralile un ene na kogbe fwen.
2: Ikende pataki. Lokun ilobini bogbo mole de yi. Daju daju eti fi uruko sile ni pa kipin awon ako e fwen ti yon ti fwen ogun si. Iti jobo le de ife kpi fun awon ara ilu ni ofe. Ana meji ni eto kpi awon apo efo ni oti waye. Igba akoko lati ojo kerinla si ojo kejidilogun osun yi. Ni awon kpi fun awon ara ekun arewa, ekun arin, ekun esa oke ati ekun gusu. Igba keji ni ojo kerindilogun titi di ogbon ojo osun yi bakana. Ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba tuto ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ke lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lamulowo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo iyamodi iba olukede alakun.

0: Buga togo bufoka. Madere na mimi na barora ndida. Na barabara harne mundu. Mundi bambor be barbaki de kang ragar dirna. Wule ragri torg na be ida mubindi na runi irin kere in irundu. Lega matara na barar wule mundi iba sonto mumurimu. Nogri mi logo talb kira gura kirin anab sab yel kataka kirin aninde bindi na. Tepat san saban santra plato padan na martin padan. Redri mi tepat dan na kan kargang padan na nan buluma berungun. Bawa na mimi na bartu wada kia kawirana kasur wule wada gile bana asan kalanga numurana ay nabasan na kalbala ni batu wanti kamar na wule wada gu banda ora hidri bawa na mimina kapsan kani kapkwam wule wada gu kwami kalbana hongini jano bie busan dogru kukumi waru ku bibirba kalani babeba birbina kalang kena bini busan labana bawa na duru mundu kaya nkasuna wule be ida be imugu tibambati mina kaimadi yuko kaita wule be ibe mini tinte mbona timbinguna mundu bana mantu torabawa na dumi ida be imugu getem boti togun an kaminisi asu ni da kwana me dunga na hatun ni sa
1: togun sama bagal mi som do bna gane bli ni so bolu ne bali ye botu go ya de un moda no no al wat da la zi bete mi so bolana le de un bubu garum dindi ma na bli da ke jila dindi mi ek bo ha ser ve na gane ke de ke ku tun na zangu ngul hi ni bi tuzu fe de o taban ko holu da git da so gorai holu da git da atok ba ma holu da git da ni jibi holu da agit da dindi mi na lende bo ha ser ve na gane ketike ko mele nilurungu ngul ni duzo pedeo karo holu da gitida nilulu gitida agitida alwatu ndubaru mide gitida ullu ni ndida da gagalo lara ki hilizi zepo ga deo sobala ne ele roka da kaya ya tiki ngu gagalo lara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gibla bane no yusu lu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mindi runyotene ini ini buda ruba ru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo sing botugo don no hodi telo ngitum nada ala pia sobor kande ureo sing botugo don tom do ne minis we jonne do nada ala

Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bang mai ke tin na dubwa. Ni na nyai ke kap kan ne. Ka ko kona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar ne. Njam, sa ka njam mo pot bina wi ke puini na, ke yot sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pou yar. Lili mo, sa ka njam mo pot bina wi mo ko ni lu, ke yot sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc yar ñul ba saga na tia na tula ga bna leke na da ka blatine na do ba ya na tia ni le jo ngam ya bna na tina ñu rombo bna kan ya na ma ba jala ma ga terne kan ma ga ka na do ba ka fala ban ka ta de ke do na do ba pour ki ñe ko ma sa ke ne traité ka tang ma ko moy mo ko nya fi ba a simple na ti sa tro to go da ko na a pipi ko ko ngba po a bora ya na tia bo ba nga ya anya bon.

0: mi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chikape atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuyawa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuyawa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma lon dibe chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpanju ni elon labone yesemo e mbe ako fofun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo aruepo ni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbofun o
1: Tarta na towar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale se kunon ka rewe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rewe kata ka unon kat oso ay kun hindil nalara ngantala ko hinitise ka hu non garwe kata ka wonon kata na akosa ha muto namba karate tata notasna gran lome ne resiru mi se muto namba ay ko nyari ngina sakana ha muto namba na pa wenyina e charite ne kor de pagaw ka ay ko nyere ne ka menya ka kalmina a kalmi ta gra yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware ko mata karana ware wa walna wa mu muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali kasta no api so na wan ta walona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nampa nyalo la fia awara na wumpatan mata so

0: to go bufoka madere na mi na bara orni hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bad bagi de kang ragdirna wele ragdi tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na bara har wole mundi ba son to mumri mu nogri mi lo talbi de gora kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau padan martin padan redri mi tabat ran nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mimna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda ora hidir bawna mimna kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ku yaru ku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te mina kai madi yiko kai ta wule be ibe mi ti tumbo na te mimna mundu bana man tu tora bawna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamilisi a tugu ni da ban la me gun na hatun be be sana te bin getu yo
1: to gwa jama e kaso e kam nya ne to obo japa wa petu wento ponwa ala fie insa iwe ya poti ye tinyi bi bi bobu ngiti so borom baba pe inyoye bi jin di chedi che ki be bandi chedi la wa adadi so borom wa duburi be ya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inak ba jo wa iwe puni inyi ba na pongo wa farande sogade wa farande atapa ma farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwun kon ilobe ki gbajo wa iwun kon pui toa karawa farande ne lumedon ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa bida perenti ne fivoa ewe ki peretua.

0: Tari
1: tartata na tawar togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna na sen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hindil nalara ngkantala ikun hinitise ka hunong karwe kata ka hunong katana akwasa ha muto nampa karate teta notasuna gran lume neresiru misese muto nampa ayoko nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena ecarite nekor dekpa kauka ayoko nyere ni kaminya ka kalmina agelmita kera yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana warekung bata karana ware wawalnan wamungwa muto nampa ka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali kasta no api so na wan ta walona mudo de hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mudo de hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awara na wumbatan mata so ne wa husu la fia awara
2: eska

Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tina na bwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke pwini na, ke yote sa yu pwini ni dal. Kan sa ke dapon so kode atakwame na maritima atan problem pwe yar. Lili mo, sa o kan jam opote bina wi mwanko ni lu, ke yote sa wi mwanko sa lada. Nama, sa yu kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc yar yulung ba saga na cha na chula ga bana leke na da ka blatine na do gba ya na cha ni lejo ngam ya bana na tin na yulung go bana.